0: Bibi!
1: Po, Daddy!
0: Alam kong matibayan ka sa math. Simagado ini.
1: Sure, Daddy!
0: Kung tatawan ka ni Mami nin 4 na apples, as in 3 oranges, ano ang simbag mo?
1: Eddie, thank you po!
2: M.O.R. For life!
3: Dahil you want more,
4: we give you more.
5: Gusto ko yan.
3: More sa sound trip.
4: More sa laugh trip.
5: Ang kulit-kulit mo.
6: Oh yeah.
5: Oh yeah.
3: There's definitely more.
4: Definitely more.
3: Sa umaga.

0: Hello, hello.
1: Hello, Tay.
0: Ah.
1: Padahal kita tato record tata. Pinahit-pahit na kang kinuksugamit ko dito.
0: Noy, aram mo man sa nabaga na daya kung kapirak-pirak mo niyan. Kung gusto mo, igwa ko digding duwang ikos.

0: and so much more!
1: Sa kulitan, rumaransyada!
2: Uber kwela! Sa tugtugan, umaariba!
0: Wake me up! Hey! More sa umaga! More sa umaga!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Buti pa yung lakas ng ulan na papansin mo. Pero yung lakas ng pagmamahal ko sa'yo, pinabaliwala mo eh.
5: Hugot pa more!
6: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dong, lagay ko mapa, Dong B.
1: Ha? Ano man?
0: Kay, ka na magumututok ka sa ako, gakawala manggog ko.
2: Ana!
3: This is your MOR safety tip.

0: Pre. Ano ang mas importante sa imo, ang asawa o na kwarta?
1: Balam mo, pre.
2: Mm.
1: Ang kwarta, magdugay, gataas ang interes.
2: Oh.
1: Pero ang asawa, magdugay, gadula interes ko. O, bas pa kwarta ko, pre.
2: Abaw, pwerte.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Grabe, nakakatuwa yung mga pick-up lines, no? May alam ka pa bang iba?
0: Wala na akong maiisip eh. 'Cause all I ever think about is you.
2: Yeah. Maride!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pangkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Kanoro, gitimplahan ta na kagkape.
0: Ay, salamat, darling. Labi. Kani may kape. Muna'y kape sa kong darling. Arang kalami. Naglahin akong paminaw. Lain man yung kapehan eh. 21 in 1 man na yun eh. May paspasa na pagpitik sa kong kasing-kasing. Nagpalpitik ko. Naglahin akong paminaw. Namugnaw nga akong singon.
1: Kanor, nung sa mangka? Anong nanluspad mangka?
0: Darling, naglain na nga akong paminawa na imong itimda ng kape. Darling, tabangin ko.
1: Ha? Unsa man ako imoon?
0: Tawagi nga akong doktor. Tawagi. Sige na.
1: Wala ba kayo number si mong doktor?
0: Dito, pangita. Nasa akong cellphone. Tawag si Dukan doon eh.
1: Sa banda? Dinhe?
0: Nasa akong cellphone. Nasa ibabaw sa piano. Kuha, kuha, dali ah. Kuha, tawagi nga akong doktor. Tawagi.
1: Oh, Kanor, unsa may pin ko dali mong cellphone? Arong makuha na akong number si mong doktor.
0: Dahil nadyo kayo kong paminaw, walang atakiyaw na siguro ko.
1: Daliya ba ang sa'yong pinkod si Mong Sirpon para tawagan ako yung mga doktor?
0: Daling, daling!
1: Pinkod ba? Daliya!
0: Ah, pinkod? Anamay, naulian mo ko daling. Murag, kulang rin dito sa dugab, dahil ako kadugab. Okay lang ako daling, naulian na dyan ko.
1: Unsa lagi pinkod, kitawagan ako yung mga doktor?
0: Ay na daling, di na kinahanglan. Naulian na ko, okay na ko. Dalawa, oh. Diyan pindak pa gani ko, okay na lang ko.
1: Ha? Nangayo lang gani ko sa pin code, naulian dayon?

Mabuti pa ang simento. Matigas. Ikaw.

0: ikaw lalaki. Anong itong tulok mo? Yung tripan mo ko? Type mo ko?
1: Wala, miss. Nagtulok lang ko si mo kay abi ko anay. Guwapa ka.
2: Ang moral lesson, hindi magsinuplada kung hindi ka man lang guwapa.
0: Abaw! Puwerte!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Pagsingkit na maputi, chinito. Pagsingkit na maitim, prinito.
2: Nye!
3: Maray!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Hoy! Nalimahong sampu sa pun. Nainaliko. Susihon ko.
2: Alala! Aragigin!
0: Nausa naman yung kinantahanan eh. Mura man yung... Uy! Aling-aling masiguro yung naliko. Naing magkikinantahan. Nauna pa talaga masiguro naman yung siligan. Aniya, susihon ko.
3: Hoy, Kanor!
0: Padamay, akakugangan.
3: Nga nang nagtungan-tungan ka dira sa CR? Nag-ukoy-ukoy ka sa dalaga nga silingan nato, no?
0: Ay, ma! Usay nag-ukoy-ukoy? Asa ganitong tubo na nga daot? Lagi tong leaking din nga tubo ba? Mauni na kadakro sa tong bill sa tubig, ma! Kaya nga tong bayro nun sa tubig, pating mahala. Tungod na, nag-leaking ang tubo!
3: Ay, natakanor! Dirade mo agi atong tubo nga naaraman dito sa kanto? Nga nung mangukoy man yung kang lain, nga pwede magiging kunimingnan nga ako nalang imuukuyon. Aling, ha?
0: Ayaw ba? May ikaw.
3: Ukuy-ukuy ako kay wala imong asawa.
0: Loon kayo.
4: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Quietly identify to exits a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out during an emergency. In situations like that, every second counts.

0: ano sa amang ko ni mo sugton, day?
1: Hay na lang kanor, sugton ta ka og duha ka bulan na.
0: Oh, sige.
2: After 2 months.
0: Unya, day, sugton ako ni mo.
1: Dili gihapon, oy.
0: Ha? Kanuman?
1: Tanawar ko ng langit, oh. Pila ka bulan ni mo ang nakita?
0: Usa.
1: O, di ba? Isa lang gihapon? Di ba ingon ko sa imo, sugton ta ka og duha ka bulan na?
0: Padabay.

0: Totoo lang katiyan ay kumo nga bag-o ka namon nga cook diri sa balay. Gusto ko lang pa iklaruhon si mo paintindi si mo nga stricto kami diya sa oras, ha? Bala mo may mga klase pa nagkabataan, may opsina pa ko, no? Kag misis ko. So, pabalo ko lang sa imo nga ang pamahaw namon di alas 6 ang aga, ha?
1: Ati, okay sir, may problema, Sara. Ingkaso, giman sir nga katulog pa ko. Ti, una na lang ka mo pamahaw, sir eh.
0: Nay.
1: Puwerte!
2: Subo na ng subo!
3: Sa lunch break na palong-palo.
4: Sa tanghali.
2: More sa tanghali!
5: More sa tanghali!

0: Nak, anong kinahibi mo?
1: Nay, nakapasara ko sa test, Nay.
0: Ay, very good. Ano nga subject, anak?
1: Pregnancy test, Nay.
2: Lunch na very good. Mga hits sunod-sunod.
3: More
2: sa tanghali.
3: More sa tanghali.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon nimo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Masakit
3: yung hawak
4: ko. Huwag kailang balala, pasingot kayo.
0: Ay, hago kayo itong sayo ba?
5: Magyoy.
0: Diba ninyo ni guys? Pagbudaog tatong atong presentation, magpapitsa ko, magpaburger pa dyan ko.
3: Ganak!
6: Mas ganahan kami, anak
4: ba? Ay, nakimbali pa yung patayo, anak.
0: Nagluya mo mga kanana mo dito kadaog, anak. Ina, kanamang kanor, anak.
3: Kanamang kanor, anak!
6: Grabe niya ni Mang Kanor!
0: Ayaw mo kabalak ka. Paksian ko natin na mapaksi niya. Basta, pagbudaog ta sa atong presentation. Hilom na pututa ka. Basta budaog ganit ta sa atong presentation. Mang libre kong pizza o burger.
3: Yay! Uy guys, hilom na mo ba kayo? Ano sa winner?
7: This is Team Home Champion! Team Kanor!
8: Yeah! Mga Kanor, daog na!
9: Nag-promise ba yaka nga magpa-burger ba pa-pizza?
8: Yes!
3: Move it on dito!
0: Ahan naman!
3: Burger, pizza!
0: Pandamay, huwag man ito mapaksian! Igon ko, mang libre ko, pag natin ay kwarta, hindi wapa may kwarta niya, but sa sunod na lang ko mang libre.
3: Saray!
8: Eh, klaro, Mang Kanor, puro na makasturya.
3: Happy lagi na siya, oy, asa naman
6: ko. Amo, John, atik-atik na dyan na siya, John.
3: Burger drop, pizza
10: drop. Ito, mawalang panagka daw, pagunin mo panagka nang magpapaksi-paksi daw sa...
0: Mang libre ko, burger o pizza.
8: Yes!
0: Totally ergotot.
8: Mang Kanor.
0: Ah, nakay 500 na pautangas ako.
8: Saan 500?
0: Pautangas ko kay para mapaburger ta, magpapizza.
8: Huwag kayo ko mang libre.
0: Ako wala na bayaran pag mag-away ta. Sige na.
8: Ano ba kanuloy?
11: There's more sa tanghali.
7: More sa tanghali!

0: do.
1: Sing-sarap ng adobong siksik sa Recado. Daigpang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
2: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling. Sa tanghali pag may M.O.R.
1: Nakakawili!
3: Totally!
1: Dahil there's more sa tanghali!
2: Ate, extra rice pa nga!
1: Wow, ang sarap magkamay!
3: More sa tanghali!
4: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali!
2: Araw-araw piyesta sa M.O.R.
3: More sa tanghali!
1: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
3: My only radio.

0: Ah, sorry miss. Sugod sa buong ikaw ng mapakaon. Kag mapaligo sa iya. Kay utod ng mga kamot, kag tiilya.
1: Hanok, tod bala!
0: Hehehe, kinkulbaan ka ay. Joke lang. Patay na siya!
2: Araw-araw na piyesta, busog ka!
3: More sa tanghali!
4: How is she, baby? Yeah, yeah. We did it again. And this time, I'ma make you scream. Oh.

0: lagi lang mga kadiha.
1: Gimulagan ako siyang priority, pre.
0: Has, Dylan, kung ako'y biyaan sa kong asawa, mag-ihaw pa ko.
1: Pandamay.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Giant makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Tama-tama, wala akong asawa to. Dito sa grocery. Mananaw na kung sanay na iregalo na kong jinjin. Ay, kani, murag sakto kayo ni siya. Body fit, hulma kayong lawas. At ako asawa din na mahulmang lawas. Bagay kayo ni kay jinjin kay murag 12 ounce og lawas. Ako asawa din na masakto ni kay murag matog 1.5 liter og lawas. Kani, bagay kayo ni kay jinjin. Pulo tawang iyang kasiksi. O, di ako palit yung regalo na ko ni siya.
1: Kanor, unsa man na?
2: Pandamay, ang ako asawa. Ay, yes, darling.
1: Unsa man na? Ganong nagtanaw-tanaw maka ng blouse din ha?
2: Para ni siya mo ha, darling.
1: Unsa para sa kuha? Kagamay, ana. Kabalo biya kang di na masakto sa kuha, ha?
2: Sigo lagi ni darling. Di ba dipit man ni stretchable? Ay, isulob ko na siya.
1: Aray, aray! Kanor, di ko ginhawa!
2: Oo ba? Gisiyan na ito kumaya na.
1: Aray! Uso maning!
2: O, di ba nasakto na gyapon? Uso mo na ron, gisi-gisi. Muna na yung bagong fashion style ka ron. Trending na, darling. Trending.

0: Hold up, eh! Asa ang kamot mo?
1: Oh, ikaw na naman? Katatlo mo na kong hold up on sini nga tuwig, bala!
0: Hehe, umagi na basta business eh. Ginati pa ng customer.
2: Wow! What the?

0: dong na ako na-realize dong ba nga unsa. Na-realize na ako dong nga dili day tanan gaginhawa dong buhi. Tanawa galing ko dong o gaginhawa ko pero patay. Patay na patay sa'yo.
1: Ay! Ana!
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
0: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
4: More sa hapon.
5: Ang pinakamasarap
4: na everything on it radio show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
4: More love songs.
6: Easy.
4: More dance.
6: Yummy.
4: More rock.
1: Swappy.
4: Lahat pinagsama in one.
6: More sa hapon.
4: Fully Loaded ba ang gusto?
5: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
6: Wow. More sa hapon na.
4: More.
6: 3
4: to 6 p.m.
5: Lunes hanggang Sabado
4: sa MOR.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang pakalusot, bisag walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Oh, sir, ganong ipatawag bang ko ninyo dili sa eskwilahan?
3: Sir, adi manggod na siya, sir.
2: Adili, kabaloko ng akong anak na buotan kay na.
3: Kuan manggod, sir.
2: Dili lagi, ang akong anak, disiplinado na.
3: Sir, adi manggod na.
2: Dili lagi, ang akong anak, hinimba na. Kada Domingo, ginauban ko ng simbahan. Wama mo kabalo sa gibatin ako. Naulawan ko sa mga silingan. Nga nung ipatawag ko rin sa eskwilahan.
3: Sir, paminaw sa ba?
2: Oh, sir.
3: Oo, sir. Kay Baume, nga disiplinado ang imong anak. Sa sobra kadisiplinado, na-slide ang maestra, ibutangan og floor wax ang salong. Hinimba makahay mong anak, samtang nag-ampo umeg na piyong ang mga classmate niya, maoy po'y pagbutang og mga ok-ok og amigas, digto sulod silang mga bag. Og kabalume, nga ikaw ang nagpadako sa imong anak. Dadawa! Nanilip sa iyong mga classmate nga babae. Og gipanguyaban pag yun ang PE teacher.
2: Oba. Sir, maluhoy ka sa kong anak. Tagay sa chance ang magbago. Kaya naman ang mga batanon karon.
3: Buhi era kong ko. Buhi ko.
2: Sir, murang nagkabata makasir. Murang magkagnaikan na akong artista, sir.
3: Mauba. I-kick out niya po na ko imong anak.
2: Sir.
3: Buhi ko.
2: Sir, nakoy batanon nga chika babes. Ihatag na ko ni Bo.
3: Mauba. Guwapa na.
2: Mamot kayo.
3: Dugay kayo. I-kick out na ko ng anak ni Bo.
2: Maluhoy ka, sir. Maluhoy ka.

0: More music.
1: More music. More variety.
2: Yan ang Fully Loaded na hapon.
1: More sa hapon.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ay, pre, no dictionary ako ma. Awang ka dyan unag-go.
2: Ouch! Apingay!
1: Gino si ka? Awan ti meaning mo kinyak
2: nga.
3: Maraid!
4: More music, more variety.
5: Yan ang Fully Loaded na hapon.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: daw. Batid daw.
1: Hindi na lang nagbatid daw. Kaysa plahubog.
0: Pagbata na ko ba? Kuwasan ako. Di na ko hubog. Ikaw, batid niya po daw.
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Ang hugot sa mga tawong naglamon pagkatapos ng breakup. Ang damit ko, hindi basta-basta nauubos. Pero yung kasya, konting-konti na lang. Ang hawak ko, 40 na!
5: More variety in the afternoon.
6: Mga hits noon.
5: Nothing but the greatest.
6: Mga hits ngayon.
5: Chill ka lang. With only the hottest.
6: Isn't it amazing? More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: Dok, ipag-abot ko na lang ni Balangakon nga ngipon. Kay Pirmi lang nagabusong.
1: Ay! Nagabusong gali, Dok!
2: Ah, bebebebe, nga nga kay Chika punta.
1: Ay, abaw! Katakusang buhos ang imong ngipon. Ay, abaw! Katakusang buhos ang imong ngipon. Ay, abaw! Katakusang buhos ang imong ngipon.
0: Dok, ano ka man? Unlimited? Pasulit-sulit, ha?
1: Miss, wala ko yung sulit-sulit, ha? Eh, ko lang nasang tinog ko. Kay man, kadakusang ba-ba mo.
3: Abaw! Pwerte!
4: More music, more variety.
5: Yan ang Fully Loaded na hapon.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
3: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
4: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
3: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon. Ang pinakamasarap na Everything on It radio show. The Fully Loaded Barkada Mix. More love songs.
6: Easy.
5: More dance.
6: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
6: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
3: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
6: Wow. More sa Hapon na.
5: More.
6: 3
5: to 6 p.m.
3: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ang tunay na lalaki, walang abs.
2: Maride!
3: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare.
4: Mix up rock! Mix up rock!

0: Ginapanawagan ang babae nga nagbilin sang iyang matres, "Ma'am, ang imo matres ginaagawan na sang mga bading. Salamat."
1: Wow! Puwerte!

0: Ang Jimmy Choi!
1: Dito sa Ricardo, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jimmy Choi!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jimmy Choi!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jimmy Choi!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choi, may manog ka na nga dalitan?
3: Anon mo na, day? Kadelikado man sila man.
2: Ang ako nabi nga best friend, nagapangita siya kuno pet para sa iya nga birthday. Hatagan ko siya. Total, parehas ba sila sang manog nga sapat?
4: Mix of rock.
5: Pare ko, amo si
4: Mix of rock.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Paano mo makikita ang tao para sa iyo kung hindi mo tatantanan ang tao ba'y ayaw na sa iyo? Sa truth lang, hindi pwede nga, ginalaot ko lang siya. Eh may utang pa siya sa akin. Hoy! Bayarin utang mo!
5: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.
6: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
7: Tumutirada, danlog pa sa okra.
6: Ako na goodness.
7: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
6: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
7: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, umusimang ang istorya. Kay siya si
6: Mang Kanor.
8: Magkano?
9: Hey, sir!
8: So, nung balita nga, under man daw ka sa imang asawa, anong darling ni mo? Under like, ha?
9: Mas tiki ka mong katawa. Tropo na magka-under po kasi mong asawa, do. Ay, nata! Ako, under! Di ko paras di mo. Dili ko under sa kong asawa, tanawa. Ako yung magkabalo sana. What's yung kabalo nga? Karatisyan ko sa una.
8: Karatisyan! Musukol ko na kasi mong asawa mong kano!
9: Musukol ko!
7: Kanor!
8: Hala! Oh, mong kano! Imong asawa! Muna na ko! Isog biya kayo! Bahala ka na lang mong kanor! Muli na ko!
9: Hoy! Tara! Hoy! Talawan yung kayo mas naguna. Pas talawan ka, masado kasi mong asawa ka di una kaguli.
7: Hoy Kanor, uli na ta ba? Sige na lang kag-inom. Hubog na kay kanong dagway, oh.
9: Sa'yo ba? Ako, hindi ako lasing. Sige, doon sa kong kikiratihon siya. Wata! Kwan ba yan ko? Nabayan may kaliwat si Gusle.
7: Kanor ba? Ang uli na ta. Hubog na ka ba?
9: Kabalukan. Shaolin, gikan kong Shaolin Temple.
7: Di yun ka mo uli, ha?
9: Sige, doon, kikaratihon. Wah! Wah! Wah!

kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Makalagot kay ka ba? Makalagot yung kaayog ka. Oh, paano di ay? Maayog yung kay kagyod. Maayog kay kagyod. Wa palang galing ko ni mo gisa laba. Naigo na rin ko sa imo.
1: Ana.
2: Now back to the music faster.
3: Ang bilis.
2: This is More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express.
2: On My Only Radio.
4: My Only Radio.

0: Yala ba itong mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Keta lito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Plus, ari na ang results ang inyong quiz last week. Kag ikaw, Empoy, ang nakuha mo 98 over 100.
2: Tawad ka, sir. Grabe ba? Lumalam sa ako ba? Dahil mga kasmet, matihan nyo to. Ha? Lamalam ko ah. Kay man mga mango ka mo. Prole ka mo to sa inyo kay magtanong kamote. Kawa mo to dukot.
1: Empoy, ikaw nakakuha sang 98 over 100, no? Pero ang mga classmate, nakakuha sang 100 over 100.
2: Da! Perte!
3: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on my only radio.

0: Si Enteng miadto sa Amerika, mi order og bulalo. Gihigop niya bisag init ang sabaw. Mitulo ang luha ni Enteng. Midol ang Inglesero nga si Canor ug nangutana.
1: Init ta ning bulalo aoy.
2: Hey man, Enteng?
1: Init mo lang? Luha-luha pa mangani ko.
2: Pandami!

0: kano!
1: Kumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Ay, Brad! Uy, Mang Kanor! Kumusta naman ka? Asenso na matay ka?
3: Siyempre. Ikaw, uy, asenso na po ka. I-pick up na tirada ni mo, ah.
2: Ah, ikaw, Mangani. SUV, Manginay mo, oh. Latest, Mangani.
3: Ah, Brad, wa ba nag-overhead na imong pick up?
2: Oh, wala man sad, Mang Kanor. Ano man?
3: Ah, wala lang. Ako lang tanaw na abrihan ako ni makina sa kong SUV.
2: Ah, sinawa pag makinaan ni imong SUV, Mang Kanor, uy. Bago pa dyan kayo, humot pagwan, mol.
3: Siyempre, ako pa. Kung gamit mo dito ang kagang-kagang, matitanos pa lang ta. Drive yun ta ni mga mahalon na sakyanan.
1: Hoy, Mang Kanor, let's go na. Ihatod na ko. Naghulat na biya si Daddy.
2: Oh, Mang Kanor, abi na ko yung imuha ng SUV nga litis mo din.
3: Ako abi taw niya. Ako abi taw niya driver. Hindi ko ba na ako kakuha niya. Driver lang ko. Yes, ma'am. Tayo mo na ko niya, ma'am. I'm coming.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tuara. Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia.
1: Ano mo lang kinagigindi ka mag-supok sa mga mas manghod sa imo, ha? Mas gagmay sa imo. Huwag na sabay padaog. Ha? Una ba lang kinagigindi?
2: Titay nga ikaw, titay nga magulang ka man sa akon nga ang nasupok. Ano man ko, ha?
3: Abaw! Puwerte!
4: More music on my only radio now.
5: More sa Gabi Express.

0: Misag-asa pa ka sa kalibutan? Imo na ming mapaminawan. One click lang, 24/7 na tang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Tumutirada, tanlog pa sa okra.
1: Ako na good news.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ugpabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
1: Mang Kanor.
2: Kanor, o, gidalhan ta kag barbecue.
1: Oy, darling, himala. Kikalintura sigun niya kong asawa. Butan man kayo.
2: Kabalugyog ko nga wala pa kay panihapon unya gikapoy-pog ka sa trabaho. Muna ang miapas ko sa imong gitrabahoan.
1: Ay, salamat, darling. Ay, butang lang ng barbecue niya, darling. Kay nala ko hipuson ka niyo dito, ha?
3: Uy, Mang Kanor, may atong barbecue, uy. Palangga kasi mong darling ba? Kasuit.
1: Oh, siyempre, higun na nga priority mong pangitaon ka ng dalhang kang barbecue.
4: Hi, Mang Kanor! Nakoy dalhang barbecue para sa imo, ha,
1: oh? Ah, pandamay. Si Balilin.
3: Alak ka! Nagdala kong barbecue si Balilin. Narabay mong darling na salun. Nakayun.
1: Pandamay, nagabot na nga kong darling o si Balilin. Sao man ako ni... Adihalang ka, Balilin, ha?
4: Hindi ko niyo mapasunlun.
1: Adihalang sa ka. Kadali lang yung kayo. Adihalang ka, ha? Asabok ko. Atuan ako si Bus.
5: Oh, masama ka diyan, Mang Kanor. Murag di magkamahin mo tang.
1: Bus, kanang kasabi ko, Bus. Kasabi ko.
5: Mang Zack, ngayon kasaba mo taka. Unsa may salali mo?
1: Basta kasabi ko. Kasabi ko, Bus. Sige na, Bus.
5: Unsa galing salali mo? Ngayon kasaba mo taka.
1: Basta kasabi lagi ko. Kasabot ka, Bus. Kasabi ko. Yes, darling!
5: Kanor!
1: Yes, boss!
5: Ikaw ah! Nagpataka lang yung kagbuhat ng report! Dugay na kaning kumpanya! Di kaya mong kakabalo! Tarungan ang trabaho ni mo ha! Usba na!
1: Yes, boss!
4: Oh, Mang Kanor! Dara oh! Kauna rin yung barbecue!
1: Balilin! Uli na dito! Kikikasaban ako sa kong amo! Masig madamay ka!
4: Ha? Huh? Ano sa may labot na ako sa mong amo? Uy! Unyan ako uli ba?
1: Uli na lang eh! Kaya madamay ka! Sukong kay kong amo! Tanaw pa minawa! Oh, tanawa. Nasuko na nga kung amo.
2: Kanor! Mga amo na pa!
4: Kinsa man to?
1: Ang ako mga boss. Duha ka buk. Ikasaban ako ulit na balik. Ulit na!

0: Mare, mare, mare. Pwede dali nalang kuha na yung maestar sa inyo. Kay, naglayas ko sa amon, kay... Nagabusong ako.
1: Ay, mare, dapat dito kay Esther sa lalaking napabusong sa imo.
0: Amo na gani, mare. Mare, ara na si pare.
2: Abaw! Puwerte!

0: Pagkabagjang init yun!
1: Pagkabagjang init yun! Pagkabagjang sa Linsa Appliances, school supplies, pagkaon kagamit sa balay!
0: Pagkabagjang init yun!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Pagkabagjang init yun!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby!
0: Pagkabagjang init yun!
1: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, ano nang sundan nyo, Choy? Mabakla ko, Bi?
3: Mayari ko di adobo, laswa, kalderita.
2: Ay, wala na kita iban, Choy. Huwag ita bagong aputahe.
3: Nga, kapangita kang isang bagong aputahe, haw.
2: Ipakaon ko sa bana ko. Nga nagasawa na sa akon. Nagkapangita siya sa bagong aputahe.
4: Ready for the easiest way to feel better all day? Just move your body. You don't need a gym membership or hours of free time. Even a short 20 to 30 minutes of activity a day makes a huge difference. Take a brisk walk, stretch while watching TV, or hop on a bike. Simple daily movement is a powerful boost for your heart health, energy, and mood. Consistency is what counts. Find something you enjoy and make it a non-negotiable part of your routine. Move your body daily. Start feeling the benefits right now. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: man kong bunalan tika, di ka mo hilak. Unyawa man kay kasuko sa kuha. Gano?
1: Madto na magugug CR pa. Unya, prasan dayo na ako ang inuduro?
0: Tungod ana, mo nang dili ka masuko sa kuha?
1: Upa, kaya ngi mo magtukbras ang akong gamiton sa pagbrasa iniduro.
0: Pada ba?

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: More sa favorites on MOR. More sa gabi.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta! Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Si Mang Kano!
2: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Mang Kanor!
4: Yes, babes!
3: Mahal gid ko ni mo?
4: Ay, kay na mahalan!
3: Tinuod gid ka, nga mahal ko ni mo.
4: Tinuod lagi. O, dawatan ning rosas ala ka ni mo. Rosas!
3: Ay, ka-sweet ni mo, Mang Kanor. Uy, salamat ka, ayawani, ha?
4: Ay, siyempre, babes. Hashtag natay forever.
3: Mang Kanor, ihag ko, be. Itog na man ko, uy.
4: Amo ba? Gakson, dito ka niya. Pagkahumot.
2: May pakadiha, Kanor. Gakos-gakos!
4: Murag pamilyar mag-itong tingaw gato.
3: Ah, ano sa problema, Mang Kanor?
4: Wala, ay, padayo lang ta sa itong pag-gakos-gakos nila.
2: May pakadiha, Kanor! Gakos-gakos!
4: Ah, panamay, tingaw mo doon sa kong asawa.
2: Masay buti pa sa buta ni Kanor!
4: Ah, ang kong asawa nila. Duklon, tiga na. Yes, darling! Ako nga biga, darling, si Andrea. Punig atundo sa kuha para padayon na nga itong sweetness.
2: Mao ba? Imuhang amiga? Ano sa manang padayon sa sweetness?
4: Mao gani, darling. Ginapraktis ko niya, darling, para matrain dyan ko. Unsa ang pag-maintain sa ato ang sweetness? Sa ato pa nagmanag ti ayon.
3: Mang Kanor, unsa yung sweetness? In love na ba ako sa imuha, ha? Di ba? Uyab naman ta?
4: Unsa uyab?
2: Oh! Tanawa, Kanor! Uyab man di ay mo!
4: Wala ay! Wala nang super saiyan ako asawa! Pabuang-buang na ko din ay makay! Kesa mo! Kesa mo! Ay mong doon ako! Asa ko! Asa ko karon!
3: Bayo lamang, Kanor! Noon sa man ka!
2: Ay tay! Anak na siya mo sa buang-buang kita pag nasakpan na! Ikaw, Kanora ka!
4: Ay!
2: Asawa!
4: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!

0: Ginapanawagan ang tag-iyas ang isa ka sports car ng Mercedes-Benz. Sir, ma'am, tambiyada na lang ang nabilin sang imo sa lakyan.
1: Abaw! Puwerte!
2: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: about Petty Testimonial.
1: Ako si Gloria. Oh yes, napaktan mo. Isa ako ka naman, Tara. Gusto mo ba himaluan ang ako niya sikreto? Kung paano mas mangit maputi ang imong nilabhan? Maputi pa sa ilok ko? Kung paano pahamuton ang lago ng doong imbornal kapaho? Kung paano mo iyon ay nagkupas ka ni Kulor? Nga daw matyag mo ang imansyahan siya sang rainbow? Siyempre lagi pa lang ako ng sikreto! Kapisan? Kagwapa? Kag-music sa M.O.R.? Yes, you heard it right! Nagapumati ko sa M.O.R. every time maglaba ako! Para dire-diretso kag hindi ka ka-feel sang kakapoy! Ako si Gloria, isa ka labandera kag tungod sa M.O.R. Ang ako ni hinalay, kotang-kota! Abaw! Pertay!
2: Bow Puente!
3: Easy as 1, 2, 3.
4: Ang sweet talaga.
5: Para lamang ABC.
4: Pag M.O.R. ang kasama.
6: Kapag may you and me, there's more.
4: Laging it's you and me.
6: More sa gabi.
4: Sa M.O.R., more sa gabi.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. Kitalya! Erot and enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta.
1: Kanor! Dabis kayo kong hiringid na palit ba? Mahal kayo ni? Tinaw na gid kayo kong paminaw?
2: Yay ba! Tagpila may palit ni mo na pre!
1: Ha? 48 na gawas ka ba eh?
2: Madabay!

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pangkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Ay, makaulit na jug ko. Ay, unsa man eh? Gipatungan man niya akong kutse. Hawan mo ang taas tubangan. Hawan mo ang taas sa likod. Na-sandwich jug ko ninduha ka kutse ba? Saan ko na ako paggawas ani ron? Paita ni, uy. Maglisod ko gawas ani ba? Ako sulayan. Suda jug, uy. Kamay rin lihok. Ipit jug kayo ba? Saan mo na ako ni?
3: Ay, paritura!
2: Mangkanor!
3: Oh, magawas ka?
2: Oh, magawas ako, Mangkanor!
3: Sige, tabangan si Kaigay, tika ba si Ma? Sagira ni mo ng mga sakyanan sa mga tubang aglikon.
2: Mawalagay, Mangkanor! Unsa pa ni mga driver, ani ay? Wapoy, isiplina! Maliho ko, be!
3: Sige, sige, atras, atras kamay, atras kamay!
2: Atras ko kamay! Kala, kala!
3: Okay, up! Abante kamay, abante kamay, abante!
2: Abante ko! Kala!
3: Up! Ikaw gamay sa wala. Wala gamay, wala gamay.
2: Ikaw gamay sa wala. Kana!
3: Okay. Plaster na, makagawas na ka. Dito nakagawas, anak.
2: Salamat, Mangkanor. Masao niya, lagwa ka, Mangkanor.
3: Why siya paya na, parituro?
2: Oo. Oh. Mangkanor, Aisa, masay gusto niyo masakay. Hits ka.
3: Okay lang. Naampo ka siya kina. Nakuha manin siya yung mga tubangan.
2: Ha? Unsa? Mangkanor! Imuha din na! Wala lang yung kaniirog! Imuha yung ibalit sa lisan!

0: may isa ka pulis.
1: Ari, bayad ko sa kape, oh.
2: Ah, nga, ikaw bayad, Jepaw.
1: Sugo sa ngamon nga, hepe. Wala na sang kutong?
2: Ah, kale. Ate, seke, ah. Sugod sa bong, hindi naman ko dopla emo kape.
3: Abaw! Puwerte!
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Zero. Kung kiss ah, numero. Kung kiss ah, love life mo.
2: Bow! What the?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya! Si Mang! Gano!
2: Oh, Mangkador! Parang malipayon malagi kayo karon.
3: Ikaw, Mangkador, parang halata kayo mga happy kayo ka ba?
4: Ay, mga pare! Siyempre, kisagod yung magmalipayon na nga kong asawa. Mu-abroad na!
5: Ha? Unsa?
4: Maunang malipayon kayo karon. Muna hinungdan nga happy na kayo kay pabor na kayo magpadala kong perfume. Magpadala kong sapatos, sanina, pantalon. Magpadala kong kwarta. Oh. Sigurado na, bugay na kay ko!
2: Kachikstirada na ka naman, Kanor!
4: Ay, usa pa, Peng! Mabor na kay ko sa too, kay wanay bantay!
2: Tama-tama, ginaman, Kanor! Mag-celebrate na karon!
4: Oh, sige! Let's celebrate!
1: Woohoo! Hoy! Unsa'y celebrate? Panguli na mo!
4: Panamay, nga ako asawa!
3: Mangkador, muna na
1: lang! Unsa to, Kanor? Nalipay ka kay mo abroad ko?
4: Wala, darling, oy! Yung magunay kong malipay ko. Gingnan ako itong mga kurukongo nga. Maghilak niyo kong magbulakaw na ka. Kay malayo na tanglo, ha?
1: Hoy, Kanor! Aron ka masayod, wala kumidayon og abroad. Kay nga no, barato na kayang sweldo!
4: Wow ba? Anamay, dapat mo larga yun yung masawahan eh. Darling, sayang king oportunidad, darling. Pero ray gamayan na. Pagkasunod na nadagko na kay nagswildo, ato siligan ay nakapatukaw ng balay. Nanay bagong sakinan, dako na kay yuta. Mo nang abro, darling. Sayang ang oportunidad.
1: Sayang yun! Unya ka, Nor, pag-impake na kay Ugma, mo larga na ka. Pag-ayo-ayo dito, ha?
4: Anamay, ako na yung mo larga.
6: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: base, bala dok matabo sa kondot nga malain dok. Paliyog lang ko ang bal sa pamilya ko, sa asawa ko. Langga ko gid siya. Dok ka, maluoy ka, inaya lang dok.
1: Ay, da sa tampuhaw nga tao ni ay. Way sa may napatay sa pagpatuli ah.
2: Puwerte!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Power of amor!
2: Pre-pre, nagkanto na ako sa doktor. Nagbakal ko hearing aid. Bao puwerte, nami, kamati na ko kaayo.
3: Good ka, pre? Wala bakal mo?
2: Kaghapon lang.
3: Bao puwerte!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Tama! Minsan isang salita. Minsan pagtingin ko sa'yo.
5: Hugot pa more!
6: Easy as 1, 2, 3.
7: Para lamang ABC.
8: All hits, one after the other. Pwedeng pwede. Dahil there's more. More sa gabi.

0: sa kaadlaw. Nagpanggaanay ang Amerikano og si Kanor.
1: Galaw-gawa mang Kanor, oy. Nagtanaw kong sini ganina ba? Nahurot akong 1,000.
2: Ah, mahal agud ng sinihan na. 1,000 mag-inahurot, di ba? Ganong nahurot man ba?
1: Alang-alang mang Kanor. Sige, kuglok ka tong tiket. Kigisiyon mangod sa babae.
3: Pagkamay.
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kanor!
1: Kanor! Ikaw na po't bantay sa bata. May kapoy na ko ba? Wala pa ko'y tulog.
2: Dali, pareho ta. Wala pa ko'y tulog. Tulog ko dyan kay ko. Dali, pasensya na kay ko sa bantay ng bata.
1: Sa mungka, gita niyong tawhana. O, di ganyan mo maasahan ba? Bi? Ako na rin magpatulog, ani. Ay, salamat. Nakatulog, Ragyod. Matulog na pod ko.
2: Nakatulog na ako, asawa. Murag itingog ba akong cellphone? Akong kamangon? Pag hinahinay kong kamang, nahuman ang upgrade akong COC. Tama-tama mo upgrade na po ko. Sayang kayo ni builder, di matulog. Kanyana, mag-upgrade ko. Attack na ko. Kani, pabor kayo ni kinatulog na siya.
1: Kanar!
2: Padamay, ako asawa. Yes, darling.
1: Maudi ang dili ka mo bantay sa tong anak, ha? Pero pag si Usi mo, bangon yun ka, bisag kadlawon, kaning patilyahan eh.
2: Agay, darling, agay.
1: Wala pag yun nga hurot.
2: Agay, dili, darling, ay, dili, darling. Imata ko, darling, kigilili na ko si baby kung ni mata ba. Nawa na lang ti kang ipukaw, kaya ron makatulog yung kag straight.
1: Ako pag yun imong ilaron, ha?
2: Agay,
3: chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!

0: Sir, ginapabakabakam ko trabaho sa imo uma. Wala man gasaka ang sweldo. Kung magmasakit ko be, sino mapakaon sa akon pamilya?
1: Ah, mogile. Ati, sige. Inkrisan ko sweldo mo. Basta Inglesa tong ginambal mo sa akon. Ha? Ingleson mo, ha?
0: Ah, wala na problema, sir. Ah. Ingles gid lang. You make me cow-cow in your farm. No hike salary. If I die, who eat my family?
2: Aba! Puerte!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Ay, Lito, unsa man ako nadunggan na nang li-li man daw ka speakers kwarto. Naunsa man taong gado? Nangunay ka man sa imong mga boardmates?
0: Ah, pasensya kay boss. Wala ako napugnan ang li-ligid ko.
1: Oh, unya, unsa may nakita ni mo dito sa bangag?
0: Wala man ako naklaro, boss. Nakababag man ka.
2: Ana.
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: si Burnok. Basta nagtukturaok na ang manok, mabukas na kan Facebook.
1: Aw, Firmina!
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, My Only Radio. Binabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan,
2: chat sa FB? Check! Midnight snack? Check!
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check! Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.
5: Easy, take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My Only Radio.

0: Gum.
1: Mm.
0: Sisa yan, Trixie.
1: Trixie?
0: Trixie? Mm. Sisa yan?
1: Ay, so, ayam iyang kang kataring tabaga?
0: Sisa yan ni. Sisa yan ni ng Trixie.
1: At alanganing so, ayam iyang kang kataraning ta. So, pagpaparayo mo ba kang sarong aldaw?
0: Ultimong apot agom, tako iuyama na. Mm. Sisa yan, Trixie!
1: At ala so, ayam iyang kang kataning to.
0: Teka talaga, matuga. Uniyo, kasubago pa nag-aapot oh. Sa cellphone mo. Trixie, o simbaga na, simbaga na, simbaga na. Ganyan, ayam-ayam ka, simbagod mo na.
2: Driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Good morning mga Ripa Peeps! This is DJ Kanor checking in for your program!

0: Mengkanur! Mengkanur! Bangun nak derak!
1: Agai, agai!
0: Nak kau wakkan ni jutih, Pak!
1: Saya boleh jutih! Pandamai! Alas ucun nama desa buntang! Aku jutih alas kuatus ke dalam! Waku ke mata! Kau bojoku di bus aneron! Kau bojoku!
2: Oi, Kanor!
1: Yes, bos!
2: Unsak oras ba kami on air?
1: Bos, alas 4 sekadlaon pa lang nag-on air na ko para dagang maminaw sa atong istasyon.
2: Siguradong yung kahangan ni Jyoti ka niya wadyong kakatulog.
1: Siguradong, sigurado, bos. Cross my heart.
2: O sige. Torch! Torch! Dali na ko dere.
3: Yes, sir!
2: Unsa ta oras may sign on?
3: Bos, kinadaot ba na tong transmitter? Alas 6 na kita naka-sign on.
2: Kador! Tag-on air na kami sa off-air pa ta?
1: Ang damay. Alas ay sila ni Ander ang among transmitter.
2: Pasap na ako nako.
1: Boss! Igunanin ni Boss. Alas 4 pa lang. Nag-practice na ko.
2: Nag-duty kami sa off-air ta?
1: Ayaw, Boss. Ayaw, Boss.
2: Ayaw, Boss. Ayaw, Boss. Ayaw, Boss.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Dok, dok, mapabulong ko tani kay gamasakit ko.
1: Dali de, anong masakit mo yung dayhaw?
0: Dok, kalipaton yung balasakon.
1: Okay, sa saan na nag-umpisa, haw?
0: Dok, saan nangligan nga to eh? Ay, ano na di dok man? Ngari ko di dok, haw? Sino ko gani, dok? Gano ta di dok man?
2: Eh, baw, pwede.
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag. Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow, kapag I have you more sa magdamag.
6: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Love. Ang changin Michon!
1: Pagkato sa Ricardo, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang changin Michon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang changin Michon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang changin Michon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, pabakal ka ni Choy sang uling?
3: Ano nga klase nga uling?
2: Choy, ang dasig magkalayo. Hindi pare sa love life ko subong. Bugnaw, gyapon.
4: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes.
4: Aba, in the mood sa duty ah.
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Yes, darling!
1: Alina, kay mga una ta! Nagnilagang baka ko!
0: Uy! Kailangan, bantog na humot kayo. Walang lamig kay higop sa bukitong daw ang panahon.
1: Oh, lingkod na din ha! O, di ay sakabal nga! Sabaw sa baka!
0: Uy! Salamat kay darling! Makatilaw na yung kong sinabawang baka! Sige na tagkaong kuwana ni Bulan para na kaya kong singot! Wala pa! Kahit namang sabaw ni Daling, di naman ni mahigop.
1: Naman ay sabaw, nasa ilalom.
0: Nausa man ka magluto og baka nga, puros naman ni sibo. Sunod gani, magluto kag baka, ayaw nga pila agluto ang sibo, labi na yung mga tambok.
1: Ay sos, Kanor, pagkaon na lang gudin na, sige pa kagreklamo.
0: Dili mago, darling, kabalo ba ka? Ang sibo ani baka, grabe kini makakulesterol. Grabe kayo ni makatambo, makapatiliber pa yun eh.
1: Sa mukha yun ni mo, oy, kao na lang ba? Si Yaw-Yaw.
0: Dilimanggon, upalita po tag tamba sa kolesterol, tamba sa patiliber. Gasto na kayo, mas may pa may mukha ang tag-isda ni. Tanaw na yung baka, tambo kayo, naliwat na ni mo.
1: Oba, sunod gani, may pa ikaw mo luto. Lutuhan na gani kag lami, ikaw pa'y magpadili-dili.
0: Madamay, nagbako na nga kung darin. Darling, lami kay ni, kabalo ba ka? Ang sibo, mauna timailan nga baka ang atong sudan. Igupon ko ng sibo ni Ano. Murang di babang sa kututun lang. Darling, lami d'yo kayo mong sinabawang baka, darling.
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
4: Buying dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: Hold up ta bangko. Isi pabi pre kung pila ang gin hold up ta pre.
1: Ay, nasa tarso tao niya eh. Bala na gin ngayon dito ka balong mag-isip bro. Bigado to sa mati. Ako pa pamangkuton mo. Lantaw na lang ta TV pre. Lantawan ta kung pila gin hold up ta.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
1: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: doon, kabalo ka doon, kanang burabya kag kwarta doon. So, pasabot ni muna ako, na kung kwarta, dili doon, kanang mura kag kwarta doon ba, kung mawala bitaw ka, maglisod yung kong buhi doon.
1: Ay! Ana!
2: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
3: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugotamor!
0: Hugotamor!
4: Ang ulan, parang forever mo lang yan. Hindi nagtatagal.
5: Hugotamor!
6: Brad, pa-full tank! Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
7: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
6: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdaman!
8: Easy! Take it slow!
6: Oh, di ba?
8: Kapiling ang my only radio. Easy! Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
9: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
2: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
2: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
3: This is the Philippine Lotto Draw! And your host tonight...
4: Isa na lang yung kanumiro! Isa na lang yun! Mudaong dadugong 3 million sa loto! Isa na lang yun! Kana...
5: Number 5!
6: Number 5!
4: Yes! Because! Because! Daugo! Daugo 3 million! Yes! Thank you! Thank you! Mudaong dadugong 3 million! Karoon ka, maghipos na ko! Biyaan na ko lang ang asawa! Kidato na ko! Milyonaryo na dyan ko! Ano ba? Ang resibo na ko sa loto! Naaramal yun na ako itong ibutan dyan eh. Ang sabon itong resibo sa loto. Naaramal yun na rin ba dito? So, pwede mawato. Di na ko maklaim akong 3 milyon. Asa naman to?
1: Kalor, nagunsa man ka diha.
4: Pandamay, ako asawa.
1: Kanibang resibo sa loto yung muhang ipangita?
4: Yes, darling. Kanagyo kay, kabalo ba ka darling? Umitaw tag 3 milyon sa loto.
1: Kabalo ko, kaya nagtanaw po ko sa kwarto. Unya, unsa may plano nimo? Si batan ko nimo? Ha? Mulayas na ka? Kay milyonaryo na ka? Ha? Ha?
4: Dili, darling, oy. Kwartahan na ta, darling. Lanatay 3 milyon.
1: Unsay kwartahan? Daghan pa kay tagutang ka, no? Kulangan pa ni 3 milyon. Muna, ayaw pagdahom. Nga napa kay maimo, ane.
4: Ba? Tama ang sakto yung kay kadadlim. Mawagin na yung sakto. Damay, may pinag-isay na lang ang resibo. Kasi managyapon di ka mapuslan. Di man nagyapon ko magkakwartaan eh. May paminit pata na lang ko sa longgong.
7: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pama.
4: Besh, hindi ka mapasugot ng tawagon kanila tanga tungkol kay nagbalangga ka sa sala nga tawo. Sa trot lang, sino mas tanga? Ang tawo nga nagpalangga? O ang tawo nga nambiya, bisan kabalo siya nga ginapalangga siya sang tampad?
5: Tiba-tiba ang saya.
6: More!
5: Sa natatanging
6: all hits
5: forever.
6: Ready, set, more!
5: My only radio.

kasabay. Hindi na ka-meth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

O tagirap, alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: Ay, amo ni Glee, pre, ang elevator na ginatawag. Kaya namin, no, nagasaka, panahog lang siya, no? Pre, ipos ka lang, ha? Don't worry, ha? Damo ko ni kwarta, pre, bag-ulang ko na maligi, akrabaw. Ha? Sakpon na ka, pre. May ideya ka, pre, kung tagpilayan plate, eh.
1: Oh, dili ka magbinugog, dili magpainuranti. Puro sa'yo magbayad. Wala pagali na ningil ang konduktor.

0: Tagal. Ano ba to? Tagal. Tagal, oh.
1: Ah, Inday! Si Sir mo ito. La plat yung bisikleta ko eh. I need cash.
2: Aro, dugudugugang ka no.
1: Ha?
2: Dugudugugang ka.
1: Dugudugugang. Si Sir mo nga ito eh. I need cash. Naplat yung bike ko.
2: Hi. Bako ka man si Sir.
1: Si bakit? Sir?
2: Bako maninayangpot sa kuy ni Sir.
1: Ano?
2: Honey buns.
1: Aw, oh, honey buns?
2: Honey buns.
1: Bakit ba ko man? Hindi ka si Inday ano? Sino ka? Ako, anong ginagawa mo sa bahay namin ha?
2: Hello, ako si Inday.
1: Budol-budol ka no? Anong pigigipan mo sa arong me? Ha? Asan si Inday?
2: Hello, ma'am! Ma'am, pigapot si Inday, ma'am!
3: Sisay on Budol Budol. Abang nga.

0: Jerom. Kadaiman daw ang mga serum. Permina!
1: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
2: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
1: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Boss, gipatawag ko no kunin mo, boss.
3: O, gipatawag ta ka kay ano na kay sundoon sa airport karon. Si Alex, taga Manila na siya.
2: Boss, huwag ba kailangang masugo dito, boss? Nagampagay kong trabaho na sa opisina. Ano nga kung may mong sugo na na?
3: Ay, nagun sige reklamo nila ka doon. Ikaw mo sundo dito kay ikaw may sinaligan rin sa opisina. Lakaw na dito kay basig malate ka. Pagdali.
2: Yes, boss.

0: sapot yun niya kung amo ba. Upawan ko mag kita madugay ba.
1: So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me.
0: Asa naman yung tawanan eh. Kanigan lang Alex, OA kayo. Mag-taxi na lang dahil sa pahingukupisina din sa katultol. Kalamig yung pangahon ko mag-iniron. Madugay pa doon kayo. Lukahuras na kung naghulat din eh. Wapamabot. Pantay na dukas ko warong Alexa ka ba talaga? Kutukutuhon mag-uti ka makitaan ta karun ba? Kutukutuhon, uti ka!
2: Excuse me, ikaw si Mang Kanor?
0: Hoy, Miss Beautiful. Oh, ako si Mang Kanor. Ngano di ay?
2: Ako di ay si Alex. Ako tayo mong sunduun.
0: Pandamay, wapa man di kayo ni si Alex. Yes, ma'am. Ikaw man di ay na, ma'am. Ay, pasensya na wako kabantay.
2: Ganyara ka naghulat din, he?
0: Ay, wala, ma'am. Ay, bagura doon ko nabot, ma'am. Mga 5 minutes ago lang yun. Timing doon kayo mong pag-abot sa akong pag-abot. Uy, ang gila doon ka, gwapa. May hanak ka.
2: Sigurado ka, ha? Basi no gila ay kaghinulat sa ako, ah.
0: Ay, wala, ma'am. Ay, may sa pagpinaka-oras ko maghulat din, ma'am. Hulaton, doon ka, ma'am Alex.
2: Ah, sige, tara na. Ado na ta sa office.
0: Panamay, ikunitay akong kamot. Nagulingan sa mundo, ha?
3: What you waiting for?
4: Umagang nakakagana?
5: Wake up!
3: Dito, sa All Hits Carrera!
5: Tara na!

0: Mare, mare, mare.
1: Oh, mare.
0: Ang bata ko balag, apaminit, gid nga magbra.
1: Ay, tinga, apilan edad yung hao?
0: 13?
1: At yung okay naman ang mare nga 13?
0: Anong okay? Lalaki gurong anak ko? Si Junior bala?
1: Ang ihado ko? Puwerte!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ibibili kita ng salpabida. Kasi malulunod ka sa pagmamahal ko.
2: Maride!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Kabalo na ka
3: nga pundin
2: na
3: yung abong bilya niya rin. Ano ang kakailin? Ling ko guga, ganil ako gangan. Ibang tura. Wanagod. Wanay doon. Liwat ko niya. Pati ka ba na?
2: Wala ka na ka nila. Sige lang katulong. Taman kayo kang saklan din ang makwa nila.
3: Ay, kabala ka ba ako ni ngayon ng mga bumbilya o niya?
2: Pangkuling ako gika dito sa palingki ka nun. Gusto na akong nananalisuga. Ngit-ngit kayo. Nilita ka kita sa mga kaugalingon. Masa manalamintang. Ngit-ngit kayo. Wala na ko gwakwa.
3: Lagis, matigapagin mo na naman yun na siya guwak-guwak. Ito na gusto pa rin, Toro.

0: Oh, Mangkanor. Okay na ni imong bombilya.
1: Ay, salamat pa rin, Toro.
0: Pero, wa pa rin ako man. Ayaw sa ahilante kay Mangurinte.
1: May problema na pa rin, Toro. Mainit sa tapasag din na balikan lang nato na.
0: Oh, tara.
1: Oh, doon na ba sa pamainit? Update to kay kang kanahan ka. Tara.
2: Uy, very good. Nani mga bulb? Eh, namino po din akong umagad sa kuwa ba? Daw be, pasigahon na nako. Ngit-ngit ka ayo da. Gusto nung manalamin o niya. Ano ya?

0: Mangkalor, imong ugangan na kurtihan.
1: Unsa? Diyos mio. Mitindog ay... Mitindog ang yung buhok mo rin nagnaog troll. Bira!
2: Naupaw
1: na ako. Ang akong buhok. Pag na may wig, nandibok sa kungyangan.
2: Ang wig.
1: Ay, kayo daw.
2: Napanit na gumagol ako. Wala na ko yung buhok.
1: Kano? Hindi mo man ang giyon gawa pa na mahuman ni Toro.
2: Ayok mo.
1: Ang akong ugangan. Talawang na ako sa ugangan. Murang pantat, gagipakuritihan.

0: Good morning, Mrs.
1: Good morning, Doc.
2: Mapa-check ako tayo ni Doc.
0: Ano man ang problema mo, Mrs. Hao?
1: Ang chan ka ba na, Doc? Kadako na git. Dugay na ko nagabusong, Doc mo. Pero natingala ako, Doc. Nga anga, kadugay ka dyan, Hao.
0: Sige, Mrs. I-check na to, no? Mahigday-gday. Okay, Mrs. Ang unod sang chan mo, hindi siya bata, no? Hangin siya, hangin.
1: Pagtarong, doktor, ha? Ano nga hangin? Ano mamacheck mo sa bana ko? Bomba sa bisikleta?
3: Abaw! Puwerte!